Ayan, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, at sa mga nag-alaga ng bata, kahit hindi po kayo sa inyo nang galing yung bata. At siyempre naman po, handog ko yung aking lupang hinirang kay Mr. Norbert Anderson. Siya po ang magli-lead ng National Anthem next time. Iimbitahan ko siya sa aming picnic ng CAFA. Siya ang magli-lead. Okay, Norbert? Anyway, magandang buhay po. Happy Father's Day, Mr. Al Gamila. The best photographer in town, Mr. Leo, Mario Leo Concepcion, Mr. Alan Isidoro. Ayan, magandang buhay po sa inyong lahat. Nako, Miss Kanihero, yung mga tiga... Red Deer, I hope na nakauwi kayo ng maluwalhati kagabi. Ayan, talaga naman. Grabe, ngayon po ay araw ng mga tatay natin. Ito po ay nag-start noong 1910 na para lang po ipagdiwang dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. And then, noong mga 1970s, dahil naging popular, kaya naging... pinagdiriwang na po dito sa Canada and all over the world sa buwan po ng June. Ayan, talaga naman ano, mahalaga talaga ang tatay, ang mga nanay ay kaakibat ng mga tatay. Ayan, kaya tatay, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. At sana mga itreat kayo ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak, ng inyong pamilya. At eto, dahil dyan, meron po tayong handog para sa inyo. At ngayon po ay nasa 11 degrees tayo. Medyo mahangin, kaya mag-jacket pa rin kayo kung kayo po ay lalabas. And by the way, na-carried na ako talaga naman, oh. Nandito po pala tayo ngayon sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM. In Calgary, every Sunday po tayo dito, mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At marami tayong mga dedication, mga pa-shoutout, mga events sa community natin. At pagka naisisingit, mga balita galing sa Pilipinas. Okay, mga kaibigan, ano ang inyong mga masasabi sa ating Father's Day ngayon? At hindi

0: Okay, eto na. Ano ba ito? Puro na lang ako. Okay. Okay, okay. Good morning sa inyong lahat.
1: It can be scary to pursue your dream. Scary.
0: Okay po. Huwag kayong aalis dyan. Dyan lang kayo.

talaga naman. Puro po mga tangtatay ang ating patututugin. Kung meron po kayong mga gustong ihandog sa inyong mga mahal na tatay, tumawag lang po kayo dito, 403-220-3991. And of course, gusto ko pong i-congratulate ang ating mga kaibigan na ang kanilang pong mga events ay talagang mga napaka-successful. Eto na po sila. Kagabi po, ginanap ang ating Laugh to the Max Comedy Bar Concert sa pamumuno.

Giselle, ni Miss Mary Lou, ni Arlene. So talaga pong napakasaya. Si Neggy, si Petit, si Jewel, nagila na po dyan sa Dera Banquet Hall. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Talaga namang napaka-successful at full house din po tayo. Kaya congratulations, Lizelle and team sa napakagandang event kagabi. And of course, congratulations din po. Ayan, congratulations sa ating Piesta Filipino at pati na rin po ang ating Philippine Consulate General Office na talaga namang sa napaka-successful na kanilang event kahapon, anong Friday. Ayan, eto po, on behalf ni ni Paulo Oliveros, ipinapaabot po niya ang kanyang pasasalamat sa lahat po ng mga nagpunta, umattend sa kanilang napaka-successful na Cinema 2026 na movies. Noong pong 19 at saka po noong 20. So, congratulations sa inyong lahat. Congratulations! Talaga naman. Ang dami. And of course, yung palang winners ng Sempre Amore, last week, hindi po natin nasabi. Ito po, si Jasmine Garner, si Ivana Grimes, Jasmine Fontanilla, Angel Marikit, and Yuna Padua. Yan po ay sa pamumuno ng mag-asawang Mr. and Mrs. Janet and Alex Formentera ng Inner Up Health and Lifestyle. Congratulations po sa inyong lahat. And ngayon, nagdiriwang ng happy wedding anniversary ang ating isa sa avid listeners natin. Eto na. Okay. Ang ating pong kaibigan, si Emily and Rudel Magat. Happy wedding anniversary sa inyong dalawa. Okay. Ang daming nanonood. Ayan o, panay ang puso. Sa ating pong lahat, Diyos me, ang dami-dami ko kayong babatiin ngayon. Isa-isahin ko ba kayo? Sige, mag-roll call na lang ako. Eto na po, iunahin natin ang ating avid listeners. Hello po, Mr. Ed Katahan. Happy Father's Day po from Hazel, of course. Ayan, magkatabi kayo ngayon. And then, ang ating mga tatay ng ating mga kasamahan dito sa community. Ang dami po natin. Ayan, batiin natin itong mga tatay natin. Ang Golden Generation Seniors Club, Mr. Ben Isidro. Filipino Calgarian Seniors Club, Mr. Resty Cabalse. Ang ating New Sunrise Seniors Club, ang asawa po ng ating presidente na Miss Julita Ting. Ang Calgary Filipino Lions Club, si Mr. Art Advento. Ang ating Calgary Westwind Lions Club, si Mr. District, past District Governor, ayan, si Glenn Garalde. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ang ating Filipino Airdrie Association, ayan, si Mr. June Martin at Mr. June Kakayuran dyan po sa Banff. Mr. Rudel Labanco dyan po sa Trocio. Hello, good morning. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nagsipagdiwang ng kanilang mga 128 Philippine Independence Day. Ayan, maraming salamat sa inyong mga sakripisyo para pagdiwang natin ang 128 Philippine Independence Day dito sa Alberta. It's all over, no? All over Alberta talaga. Siyempre, all over the world, but still, gusto kong i-shout out ang dito sa Alberta. Okay, marami pa tayong babatiin. Diyan lang po kayo. Ang aking aunt, Pinas Brothers, si Anthony Yang, happy Father's Day din sa iyo at maraming salamat sa iyong donasyon nung tayo po ay nag-Philippine Independence Day. At buong puso po kaming nagpapasalamat. Lahat po ng CAFA, lahat ng mga leaders ng community sa Choke Kenny. Dahil po sila ang nag-provide ng pagkain during our 128 Philippine Independence Day. Maraming salamat, Choke Kenny! Okay, hindi lang po ako nagpo-post sa Facebook, but maraming salamat sa inyo.

Ayan po talaga naman. Kaya tama, dapat i-enjoy natin yung ating mga tatay hanggat kasama pa natin ngayon dito sa mundong ibabaw. Ayan, para po hindi tayo magsisisa ulit tulad ng mga isinakripisyo ng mga tatay natin. At ngayon po, kung talagang wala kayong pupuntahan ngayong araw na ito, pumunta po tayo dyan sa Seafood City dahil meron po silang car show, meron silang karaoke idol, meron pa silang free haircuts. So 9 o'clock silang nag-start kangina at yung karaoke idol nila mag-start po ng 6 p.m. at yung kanilang free haircuts ay mag-uumpisa naman ng 2 p.m. O libre na to, libre na yung inyong $35. And of course, ito po ay to celebrate the Father's Day at car show and karaoke idol. Si by Miss Ann Reyes, ang Car Quest with Ann. Ayan. So meron silang best dad car photo shoot. Bring your family. Ayan, para pasalamatan natin ang ating mga tatay. Andyan din ang Bend Salon by Arabella. And of course, I'm sure andito rin si Miss Kathy Arellano ng kanyang mortgage. Okay, ngayon po ito dyan sa Seafood City, mga kaibigan. At huwag din pong kalilimutan ang ating Little Mermaid, di ba, na meron po ako ditong bisita, sila Stephen, ayan, sila Tin. Ang kanila pong flip side in association with Fiesta Filipino and Forte, ang kanila pong present ng ang ipipresent po nila ay ang kanilang Little Mermaid, an original Filipino musical. Ito po ay book by Jaime Del Mundo and Luna Grino Inocean. Uy, okay, Inocean. Big Secret Theater, Wakeland Center, 225 8th Avenue Southeast, Calgary, from July 18 to 26. Ito po ay directed by Stephen Conde na nandito po noong Sunday at hindi naman po nakikiusap. Nag-a-ask po sila ng konting donasyon at kung gusto niyo pong bumili ng ticket ay $40 po ang kanilang ticket. So doon po sa ating mga seniors, kung kayo po ay merong mga grant from the government, pwede po itong ponduhan ninyo na para entertainment sa mga seniors natin. $40 po ang kanilang ticket. Ito po ang kanilang Little Mermaid para sa July 18 to 26. Ayan. Marami po tayong padating ng mga event. At tulad po nitong sinasabi ko, ito pong basketball. Baka gusto nyo sumali, tawagan nyo po si Miss Ann Reyes. 403-805-1394 ang ating Ann Reyes Carquest. Charles Glenn Toyota in cooperation with 403 Basketball. Ito po ang PBA Philippine Bikers Amazing Motor Club, established in 2020 ang kanilang Calgary Revenge Edition. Andiyan po sila Jerwin Gacko, Paul Artali, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico Meyerhofer, oh my gosh, ang hirap naman basahin nun, JJ Helterbrand, and PJ Simon. Gaganapin po ito sa August 23, 2026. Okay? At tawagan po natin sponsorship and more information 403-805-1394 or 403-827-6607. Ayan. Di na natin kayang ibili ng ticket kasi masyado nang mahal para sa ating ipamigay dito. O, di ba? Okay. Ano ang masasabi nyo sa inyong mga tatay? My goodness. Wala akong pamigay ngayon na $10 gift card. Kaya ang gagawin ko na lang, patutugtugin ang ating parangal para sa ating mga ama. Ayan, mapalad kayo, meron pa kayong ama, mapalad kayo, meron pa kayong mga tatay, mapalad kayo dahil meron pa kayong mga daddy. O, di ba? Okay. Batiin ko pa muna. Ang dami ko isa-shoutout. Sorry po. Andyan na po kayong lahat. Happy Father's Day po sa ating mga tagapakinig. Andyan sila... Sir, parang hindi pa siya tatay eh kasi marami pa siyang baby fat, no? Happy Father's Day, Mr. Eric
Peralta. Okay. Paborito ko to eh. Kasi nakikita na ko sa kanya eh. And of course, ang pagbati galing sa kanyang Mrs. kay Attorney Jane Peralta and RJ. EJ. Okay. Mga kaibigan, happy Father's Day po sa lahat ng tatay diyan po sa Calgary Filipino Lions Club. At sa lahat po ng mga tatay na ngayon ay nakikinig sa atin. Kung hindi ko man po kayo nakikita, alam ko nakikinig kayo. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan ako, grabe. Ang dami, ang tatay kong bayani. Okay.

Ayan, talaga naman. Grabe ang ating babatiin. Hello, Sir Mario Leo Concepcion. Happy Father's Day po. Mr. MV Antonio. Ayan, si Nyoy Giron. Happy Father's Day din sa'yo, Nyoy. Okay, ayan. Marami tayong babatiin. Happy Father's Day ngayong araw na ito. Sige lang po, mag-post lang po kayo ng mag-post dahil babatiin po natin silang lahat. Para naman may shout out natin ang pangalan ng mga tatay ninyo dito sa ating Himpapawid sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At tayo po ay hindi lang dito napapakinggan dahil tayo ay all over the world. Ayan. At ito po, binabati ng The Boomers ang kanilang mga tatay-tatay. Mr. Happy Father's Day kay Kuya Rino de Guzman, kay Mr. Ed Magno, of course, kay Brent, at kay Mr. Sino pa? Ed Santos, Mr. Mario de la Cruz, ayan, mag-ano ako, roll call, ika nga, di ba? Mr. George Pinlac, ayan po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Okay, at eto rin, ang ating isa pang mga babatiin ng Happy Father's Day. Talaga kayang pwedeng batiin dito? Parang ayokong batiin. Ang gwapo-gwapo kasi nitong aking isang sponsor dito sa radyo. Okay, ito po ay si Mr. June Buera. Happy Father's Day po, kuya. Ito po ang kanyang Excelsior Financial and Associate General Agency in the province of Alberta that offers all kinds of insurance. Meron siyang life, meron siyang critical illness, meron disability, mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance, at hindi lang po yan ang kanyang ibinibigay na serbisyo para sa ating mga kababayan. Meron po siyang mga last will and testament, ano yon, lahat po, lahat ng mga about legal matters. Pwede po niyong tawagan 403-273-7032. Ayan, 273-7032 or 273-7525. Yan po si Mr. June Vera. Happy Father's Day po. At ngayon, eto pa rin. Eto. Ayan. Meron po tayong in celebration of Philippine Heritage Month. Handog po ito ng Philippine Consulate General Office. Ang kanila pong Hablon, H-A-B-L-O-N. Yan, a dinner charity gala fashion show. Ang ngayon pong June 27, so sa Saturday na po ito. At ang ticket po ay $250. Cash or e-transfer sa HablonCanada2026@gmail.com. Tawagan po natin ang mga taong nangamahala. 403-690-8671 si Chill at 587-434-9508 si Christine. At ang attire po dito, tulad ko, lagi ako naka-Filipiniana blouse. Ay Filipiniana, formal dress or creative black tie. Net proceeds will go to Hablon Weavers Associations and the Calgary Bridge Foundation for Youth. Okay? Ito po ay June 27, Saturday. Diyan po gaganapin sa Westin Calgary Downtown Hotel. Ow! Get! Ow! Ito naman ang ating sex bomb. July 25, 2026, diyan po sa Grey Eagle Event Center. Tawagan po natin si Miss Cathy Arellano, 403-991-8640. At dahil dyan, July 25, meron din po tayong August 21. Gaganapin naman po ito sa Jubilee Auditorium, ang ating pong Sweet Notes. Tawagan po natin o i-connect natin ang ating sarili kay Mr. Bonnie Kayabyab. Okay, ang daming event ngayon padating dito sa Calgary. Tapos na ang mga nakaraang June. Kaya naman, patugtugin naman natin uli ang isa pang nakaka... Kasi ano naman tayo ngayon eh, Heritage, Filipino Heritage Month. Gusto ko yung mga ibang nakaka-indak. Anuhin natin ang isang para sa lahat. Ika nga, o diba?
Kumusta ang inyong Father's Day ngayon so far? Nagsipag ano ba kayo? Nagsipag ready para sa inyong mga tatay? Kami po wala, doon lang kami magse-celebrate sa tabi-tabi. Okay na, nayakap ko na kangina. Okay na yon, that's good. Okay, sabi nga nila, maraming nangyayari sa Pilipinas, kaya kailangan ay pabangunin natin ang Pilipinas naman. Okay, ayan na. Ay, sabi ni Mr. Tindahan ni Kuya Damian, hello po, good morning. Kuya Damian, ayan.

Yan talaga naman, di ba? Nakaka-induct. Siyempre, kanina medyo malungkot yung para sa mga tatay natin. At dahil Philippine Independent, ay, Philippine Heritage Month pa rin po tayo ngayon. At ipinagdiriwang din po natin ang Indigenous People Day today. Ayan, ang dami po ngayong araw na ito. Huwag mong kalilimutan, dyan po sa Seafood City. Marami pong kaganapan ngayong araw na ito. Meron silang car quest, meron silang mga singing idol, meron po silang free haircut. Kaya kung wala kayong pupuntahan, you can go to Seafood City. Okay. At meron din po tayo yung ating mga Philippine Heritage Month, August 8 and 9, dyan po sa Prairie Winds Park. Ayan po ang handog ng ating, handog ng mga kaibigan natin, Mr. and Mrs. Barnachea. Yeah? Kung gusto nyo pong magsayaw, mag-perform, kontakin lang po ninyo sila. At ang ating Taste of the Philippines 2026, August 1 and 2 naman po ito sa Seafood City parking lot. At eto po, meron silang bisita, si Ronnie Liang. Ayan, ako talaga naman, ano, grabe. At malapit na po ang ating, Stampede Parade ngayon pong July 3, 2026. So kasama po tayo sa parade, kaya kailangan kumain ng marami, magpalakas ng mga tuhod dahil mahaba po ang ating lalakarin. Okay, handog naman po ng ating Lizelle Party Event, ang kanilang Queen Mother Canada 2026 at Queen Grandma Canada 2026. Kung gusto po ninyong sumali, tawagan po natin si Lizelle, 403-437-2223. Yan po ang kanyang phone number, 437-2223. At kung gusto nyo naman po, kung kayo po may mga balak na mag-travel, kasama ang buong pamilya, kasama ang buong inyong mga buong members ng inyong mga asosasyon, tawagan po natin ang ating Fort Johns Manila Logistics and Tours. Magaling po sila. Ililibot nila kayong lahat kung ano yung mga madadaanan ninyong magagandang mga tanawin. Ihinto po nila kayo. Alam nila ang kanilang ruta. Tawagan po natin si Lizelle, 587-719-3700. 587-719-3700. Wow! Tatay na sana ang isusunod ko, pero meron pong Miss Josie Rosa. Binabati po niya ng Happy Happy Father's Day si Kuya Rick at si Fernand. Ayan, Famarato ng Happy Father's Day from Eva as well and Abby. Ayan, naku, grabe, ang daming bumabati. Okay. Buong puso po akong bumabati ng Happy Father's Day sa aking mga kasama. Talaga namang laging nandyan sa likuran ko. Kaya lahat po ng event namin ay nagiging maganda at successful. Kaya Happy Father's Day po kay Kuya George Pinlac, Kuya Celestino Garcia, Mr. Alma Panaw, ayan, at kay Mr. Tom Frank, Mr. Mario De La Cruz, Mr. Mar Buluran, at kay Mr. Tom Frank, ayan, kay Kuya Uncle Tom Frank again, o, di ba? Okay, sa lahat po ng mga walang asawa, sa inyo pa rin, maraming salamat sa mga nanay, tatay, Mr. Resti Cabalse, Mr. Dexter Bragas, marami pong salamat sa inyong mga tulong. Tatay na tatay po talaga kayo. Okay, mga kaibigan, sino pa? Batiin natin. Ayan, hi Kuya Ed Santos, Happy Father's Day. Edeline Diaz, dyan sa mga tiga Sandri, Happy Father's Day po sa lahat ng mga father. Andyan, okay? At sa lahat-lahat po sa inyo, eto na naman. Huwag pong kalilimutan, pagka po kayo ay medyo nalulungkot, medyo nakakaramdam kayo na parang ibang iniisip nyo, no? Parang hindi na yata tama to eh, no? Yung ganun ba, maalala nyo, bakit kaya tumawag po kayo dito sa aking mga kaibigan? Ito po ang kanilang phone number. Handog ito ng magkapatid na si Rochelle Pexon at Regina Holden Reed. Tumawag po tayo sa kanilang opisina, Center for Mental Health and Addiction, 587-441-4043. Dahil po ngayon ay summer na, ngayong araw na ito ay summer. Ito ang pinakamahabang araw ng sa buong taon at pinakamaikling gabi ng taon.
Ha? Kasi first day of summer kanina, 10:23 a.m. Nag-umpisa ang ating summer. O, di ba? May natutunan kayo ngayon sa akin. Kahit na konti-konti lang. Okay, eto po ang handog para kay Rosa's family. Hawak mo ang beat. At para sa lahat ng mga M2Z, Happy Father's Day sa inyong mga asawa. Okay? Yan, para sa lahat ng tatay.

0: Beat.
1: Ayan, and of course, gusto ko pong batiin ng happy advance happy birthday ang presidente po ng Tamaraw Seniors Club, si Ate Aura Felipe. Advance happy birthday po, te. And of course, from Alan and from your loving family and from Tamaraw Seniors at sa lahat ng kasama ng inyong travel na papuntang Lethbridge and saan na ngayon? Kalimutan ko na laman. Okay. Oh, Mountain View. Okay, Mountain View, ano ba yan? Hindi po, napunta po sila, nag-trip sila. Okay, and at, of course, at the belated happy birthday kay Attorney Jane Peralta from, from Eric and from the Calgary Filipino Lions Club. Advance happy birthday kay Mr. Hardy Del Castillo sa June 25 at kay Emilia Elise. Happy birthday. Ano to? 1 year old. From mom and dad, Mark and Emma, from Lola and Lolo, kay Raquel and Manny, sa yung titas, at from the Hennessy boys and their families. Oh, happy Father's Day sa lahat po ng Hennessy boys at sa lahat po ng Knights of Rizal. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan, baka makalimutan natin. Many to mention, kaya lang po hindi ko kayong lahat kayang batiin, but still, gusto ko pa rin po magpasalamat sa mga sponsors natin noong nakaraang Philippine Independence Day. Ang ating Cho Kenny ay by Rogel, Sheila and Laura, ang ating pong Al Gamila Photography, ang ating Jane, Attorney Jane Peralta, by Fiesta, ayan, ang ating Pinas brother Anthony Yang, Embroidery and Printing YYC, si Arlene Hare. At ang different associations po, maraming salamat po sa inyong lahat. At Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank, Mr. and Mrs. Luz Mendoza, Nanay Lourdes Ramos, Alma Panaw, Elvira Shibata, Mario Leo Concepcion, Maria Visconde, sa lahat-lahat po sa inyo, maraming salamat pong muli. I-shoutout ko, Happy Father's Day sa aking pamilya, sa aking asawa, kay Mar, and of course, sa aking mga kapatid, kay Kuya Arnie Tirado, kay Ronnie Lorenzo, Teddy Lorenzo, Hernan Lorenzo, sa aking mga bayaw. Ayan, Happy Father's Day kay Rico de Guzman, kay Benny Barsena, kay Carlo Borromeo, at sa lahat-lahat po sa inyo, Happy Father's Day sa inyong lahat. Again, ito po si Chofi, ang inyong DJ Misty ng Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. God bless, at kay Miss Emily Cade, kaya nakakalimutan ko to. Patay ako dito, kukurutin ako dito. Kay General Perigil, Happy Father's Day po, Mr. Ed Valino. Sa lahat-lahat, kay Mr. Paul Cade, at sa ating That's the Point, Mr. Ed Montemayor, at kay Mr. Alan Isidoro. Hindi ko makalimutan yung aking kaibigan. Okay. God bless everyone, at sana po ay mag-enjoy kayo ngayong araw na ito, dahil ngayon po natin ipinagdiriwang ang Father's Day. Para sa inyo, siyempre, walang selosan. Sabi nga ni Shaira, selos. Ito po ay requested song pa rin ng ating kaibigang Mr. and Mrs. Tom and Jolly Frank. Sa lahat po, sa inyong lahat,